in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Muling nagbabalik sa inyong mga tenga at sa himpapawid ng radyo, mga kapatid. DJ Max mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Gaya na po ulit-ulit natin sinasabi, sana walang iwanan. Eh tulad ng iba dyan, na nang-iiwan na lang. Diba? 8:30 na po pala ng umaga. Uy, sumikat si Haring R. Pero huwag tayong papaloko dyan, diba? Kasi napaka-unpredictable ng weather. Although meron tayong bagyo within the area, the Philippine Area of Responsibility, diba?

magkakaroon pa rin ng manakanakang pag-ulan sa Luzon. Sa Manila, no, grabe pala yung baha doon. Akala ko kasi yung mga nagsasurface doon sa FYP ko sa TikTok, akala ko mga old vids yun ng pagbaha, ganyan. Pala yung mga current yun. Akala ko nagjo-joke lang yung, ano, yung kaibigan ko sa Paranaque na hanggang dibdib daw ang baha sa ibang parte ng Metro Manila. Kaya pagpasalamat pa rin natin mga andito sa probinsya, ano, na hindi ganun kalala. Naibsan na rin kahit pa paano yung kakulangan ng tubig dyan sa mga agat dam sa mga sandaling ito. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning!

or gumagayak-gayak dyan papunta sa kanikan ng mga trabaho. Anong nangyari sa'yo? Ganitong oras ka palang gumagayak, kapatid. Parang hindi ka na niya nakakapag-ambag ng tama sa lipunan. Parang ano eh, parang bakang tamad na tamad ka na sa buhay. Hindi pa ano, hindi pa tayo pwedeng tamarin. Lalabas pa tayo ng Land Cruiser. Diba? Ay, good morning po.

tindero tindera. Amom nga eh, mga ganyan. Sa mga nais pong magpadala na kanika ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, feel free to do so sa ating official text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Mag. Gabing-gabi sa FB page ko may nagpapaano na, ano ba yun, nagpapa-advise? DJ, ano kayang gagawin ko? Pwede naman, di ba? At isi, na-extend natin yung trabaho natin. Sabi nga natin, we go beyond the microphone. No? Alain mo yun. Nakakapaghatid ng serbisyo kahit alas 11 ng gabi. Ayan. Napuyat! Walang kachat eh, no? Anyway! Mahaba-haba ang oras nating pagsasamahan, mga kapatid. Sana ako inyong pakatutukan. Huwag pagsasawaan, ha? Pa-shoutout idol kay Eloisa Bibe. From Kram Kram. Eloisa Bibe. Ito na yung pangalan, Bibe. Dati bang pato yan, nag-transform lang into human. Good morning po sa mga Tapsians natin dyan, sa mga parents, sa faculty and staff ng lahat po ng campuses ng Taps. Dito po sa Taps Santiago, Alicia, Kawayan, Rojas, Ilagan at Solano. Hello po, good morning, good morning, good morning! Sira yung cellphone ko, ayaw umano, ayaw lumagay sa tamang lokasyon eh, no? Good morning, DJ! Sabi ni Texter 4403. Shoutout po dun sa nag-go sa akin sa dating FB app. Nakabutan mo ba yung dating FB app? Baka naman lang, nakabutan mo Friendster. Alam niyo po ba yung Friendster? Akala ko naka-jackpot na ako, mang 1-2-3 lang din pala. Pwede po pa-request ng... Ano to? Zayla Lana? Mata, yan famous siya sa TikTok, DJ. Thank you so much. Check ko ha, parang kahit ikaw naguguluhan ka dun sa ano eh. Naguguluhan ka sa title ng song. How much more ako kung naguluhan ka? Zayla Lani? Ano po to? Parang bago-bago lang to sa pandinig ko. Kalalabas ko lang kasi sa mundo. May nag-message sa ating FB page kaso di ko pa ma-open. Maya-maya ko pa ma-open. Gawa ng nakalimutan kong i-log in. Yes po, napapakinggan nyo na po yung ano, yung mga young broadcasters natin on air. Every top of the hour po yan, meron po tayong nagbabagang balitang ihatid sa inyo. Nahatid po ng ating mga talented young broadcasters. Yun na, napakinggan nyo na si Jazzy D. Diba? dating app. Sorry, mali yung pronunciation ko kasi Tagalog yung ano mo. Yung message mo. So, binasa ko siya as is. Dating app pala, hindi dating app. Yung DJ na to, syu-syu nga din eh. Dating app DJ, yung parang Tinder. Nagkaganyan ka! Diba, ano ba yun? Diba dati kasi nung pandemic, uso yung Omigel, ganyan. Ngayon naman eh, Umingel ba yun? Kala ko yung loko-lokong pangalan. Yung pala totoo yun, no? Umingel. Happy watching from Indonesia! Hello po! From Raja Awara Maharani. Maharani. Ibang kanta yun? Tapos may nanonood sa atin from Canada kanina. Tapos Alicia, no po. Tapos Santiago po ito, Mr. Benimaru. Yung mga viewers natin, kakaiba yung pangalan eh. Benimaru. Raja Aura Maharani. Uy, nung college nga, suki ka sa Omi. Oh, hindi ah. Grabe ka naman, Epi. Hindi ako suki sa Omigel. Ano yan? Ang suki sa Omigel nun, sila Jam. Sila Shy, diba? Yan yung mga suki talaga sa Omigel. Lakas kasi man trip. Follow me, Heart Thumb. Raja Aura Maharani. Shoo!

0: Na kako gizi?
1: Na kaj dojete dan?
2: Salki urfi.
3: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
3: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
3: Yun lang.

Louis Calain with a song called Umaasa, all here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama niyo pa rin po DJ Max! 8:45 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakahilata pa lamang dyan sa kanilang mga kama, nag-uunat-unat, kaya ka pang kanilang nilawayang unan. Grabe. Apakantot. Good morning! Sa mga walang balak gumising dyan. Ingat-ingat. May kakilala kaming ganyan. Pa-request ako, Kuya DJ, from Brian Sided. Ano na naman yan? Brian is dead? Yan ba yan? Hello po, good morning, DJ, anong text line? 0935-810-8217, yan po ang ating text line. If you guys are wondering kung anong itsura ko, pwede nyo po akong i-stalk sa aking FB page na DJ Max. Like and follow nyo na rin po yan, at least updated rin kayo sa mga happenings sa buhay natin. Yung request ko, DJ Max Aphrodite by Riley's. Maya-maya po, ano, hanapin natin yan. Baka bago lang din kasi yan eh, no? Good morning po sa mga nakatambay sa ating programa dito. Dito sa labas. Diba, nakikinig sila sa labas yan. Good morning po sa inyong lahat. Good morning DJ. Kakatapos lang naglaba at naligo from Ma'am Annalyn Centeno. Siguro yung pinaglaban niya, yun din yung pinanligo niya. Grabe naman Ma'am Annalyn naman. Pag-recycle ng tubig. It's been raining in Manila by Lola Amor. Raining in Manila? Oh, naman Brian Sided. Maya-maya. DJ Max, bakit lalo kang pumupogi habang tumatagal? Nakikinig po pala sa atin ang etuserong DJ natin. DJ Echo is in the house, mga kapatid. Laligaw ka na naman dito, koy. Si DJ Echo po ay, ang tawag dito? Basta, ano to eh, connection ng Jollibee, pero di naman ako binibigyan ng Jollibee. DJ Echo, pa-Jollibee ka naman dyan. Wow, malapapa Jack boses mo, Prime Papa Jack DJ Max. Grabe naman ang Prime Papa Jack na yan. Tila bagay hindi naman. Sabi nga ni Doc Reynald, mas kaboses ko daw si Katunying. Katunying naman pala. Avid viewer mo ako eh. Talagang hindi lang by name ang pagiging etosero ni DJ Echo. Talagang by heart and by blood. Sige, jabi tayo pag nagkita tayo, DJ Max. Naku, parang next year pa yung pagja-Jollibee natin. Parang lumabas na yung ikatlong anak ko, dun palang mararamdaman ng Jollibee na yan. New follower, DJ Max. Wait, thank you for following me, ha? Blank space. Ayun yung tawag sa'yo, blank space. Wala ka kasing pangalan. Eh, ba't walang pangalan, yarn? Good morning, DJ, from Ma'am Nix. Hi there, Ma'am Nix. Kamusta ang buhay-buhay? Mama Annalyn Centeno, nasaan na yung almusal natin? Pa-shoutout nga bayaw yung manager ng Two Lights Electrical Supplies, si Josephine Bacani Golayan from Gamu Upi, Isabela. Magbati mula sa aking kuya, Kuya JB. Shoutout natin ang manager ng Two Lights Electrical Supply na si Ma'am Josephine Bacani Golayan. Diba? Diyan po sa may Upi Gamu Isabela. Hello po sa inyong lahat dyan. Happy listening po sa mga listeners natin dyan po sa may Upi. Yeah, tama, Upi. Upi Gamu Isabela. Namimiss kong pumunta dyan sa Upi. Napapadalaw lang ako sa Upi kapag kapag sinasamahan ko yung tatay kong mag-loan. Hanggang dun lang. Yun lang yung nadidiscover ko sa Upi. Yung AFP base dyan. Yung Camp Melchor de la Cruz yan. Kasi kamag-anak ng father side ko yan. Anyway, good morning po sa mga kababayan natin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela na nakikinig daw po dyan. Sa may Global Village at saka dyan po sa may District Somera, Quezon, San Isidro, Isabela. Shoutout na rin po natin yung mga listeners natin dyan sa may Ramos East, San Isidro, Isabela. DJ, pabati naman po kami dito sa may Tanggal Cordon, Isabela. Tanggalin kita dyan.
Ano ba ang pangalan ng ano? Barangay nyo? Tanggal Cordon Isabela. It's me, Jesseline, Josa, and Maria. Maria. Maria Mercedes. DJ Max, hindi daw po nakuha ng lola ko yung text line ninyo. O, ulitin natin, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Turuan mo na kasi yung lola mo mag-Facebook. Yung kapitbahay nga namin, yung lola niya, nagtotono ng karburador. Kami miss ko nga yung luto ng kapitbahay namin na ano, champurado with java rice. Ah naman, turuan mo na yung lola mo ano, mag-Facebook, tapos sabi mo sa kanya, follow mo si DJ Max dun sa page niya, sa page? Sa kanyang page, ayan. Diba? Oy, good morning po sa mga listeners natin dyan sa Mike Cahel, Difun Quirino. Good morning, good morning, good morning. Pati na rin daw po sa mga listeners natin dyan sa Mike. Saan ba sa Cordon? Villa Marzo, Cordon Isabela. Hello po sa inyong lahat. Di kasi ako familiar sa mga ano, sa mga barangay ninyo eh. Basta lagay nyo kasi barangay, ganun. Hindi yung ano lang, Villa Marzo, ganun. Sumunod na lang yung Cordon eh, yung bayan. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbabadala ninyong mga mensahe sa ating text line. Pati na rin po sa mga nangungulit sa ating TikTok live sa mga sandaling ito. Pati na rin po syempre sa mga nagpapadala ng mensahe sa aking FB page. Hi sir, absent muna ako from Craig. Sintong Craig na to? Aga-agang absent ah. Anyway, I've got here a song from TJ Monterde with KZ Tandingan with a song called Palagi. Back to back with December Avenues, Kung Di Rin Lang Ikaw. Surprise at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

9:14 on the clock. Pero ilang segundo na lamang po ay magbabalik na tayo sa 9:15, di ba? Papunta na tayo 9:15, mga kababayan. Hello, good morning, good morning, good morning pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Sa mga nakatambay po sa ating programa, dyan po sa mga palipalengke, mga iskinita, tambayan, tahanan, o kung saan-saan pa man yan, sa mga sasakyan

ninyo. Good morning po sa inyo lahat. For those of you guys wondering kung anong araw ngayon, August 20 nga po mga kababayan, araw ng Huwebes. Para sa mga di nakakaalam, holiday ang Biyernes. So, kinabukasan ni holiday na naman po. Na naman. Parang lagi-lagi na lang may holiday. Hindi kasi naging sunod-sunod yung cancellation ng mga klase sa ibang lugar. Gawa nga nung dumaan ng mga bagyo, mga bagat, ganyan, di ba? So, holiday bukas, long weekend. So, may mga plano dyan na gumala. Mag-leave na kayo sa trabaho nyo ngayon. Sa mga nakapag-leave na ngayon, ako, sinulit talaga ang mahabang weekend. Tapos, Lunes, next week, eh, di ba, holiday na naman, araw ng mga bayan. Mas mga nagtatanong, ano ba mayroon bukas sa DJ? Alatang hindi ka Pilipino. Diba, Ninoy Aquino bukas? Kalimutan mo na. DJ Max, baka pwedeng pahingi ng text mate looking for boy around 23 to 30s na single from Texter 4403. Ganun pa rin ba? Parang ano yan eh, ganyan yung mga noon, yung i-plug yung number on air para sa mga naghahanap ng ka-text, diba? Pero hindi kasi namin pwedeng i-plug for privacy purposes na rin. Diba nga, kaya inaano namin na kinukod lang namin yung last four digits ng inyong number para maprotektahan yung ano ninyo, yung privacy, ganun. Mali mo, may iba sa yung mag-text, ganyan, may mga scammer. Siyempre, yung mga nakikinig sa atin, general public tayo, marami-rami ang nakikinig sa atin. Mahirap naman na ako pa maging dahilan kung bakit nagkaganon yung buhay mo. I-plug mo na lang, di ba? So, naalala nyo pa ba nung mga panang wala pang internet, di ba? Na, ewan ko kung sino yung nakaabot ng ganun. Yung sa textmate, yung plina-plug yung number, plug, ganito, ganyan, yung description ng tao, pangalan, address, the number, di ba? Ganun yung mga sinaunang dating app nun, di ba? Tapos meron ba yung mga ano, clan, di ba? Nung mga panong wala pang GC pero meron nun text clan, di ba? So may mga codename Bosco23, mga ewan ko ba sa mga Pilipino. DJ, shoutout po kay Jessica Gapusan. Shoutout po kay Seleni Wang na nangangarap magkagawan. Why not? Coconut! Ito number one basher to ni Seleni Wang. Malay mo eh, ano talaga, makuha niya yung isa sa mga upuan at makapag-ano siya. Makapag-lingko, diba? Seleni Wang, sagot ko ng iyong ano, ang iyong jingle. Ihe, gano'n. For those of you guys wondering kung anong text line natin, sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, shoutouts, greetings, or song requests, pwede nyo ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. May nakikinig sa atin kanina na isang mataas na tao, kaso ayokong i-mention kasi for privacy purposes, lalo't yung trabaho ni ma'am. Basta ano siya, isa siyang legal soldier, mga ganyan. Hi DJ, pabati po si Jesse Cagayan ng happy birthday. Sana malasing niya kami. O sana nga naman. Sana may damay niya na rin ako sa ano, sa ganyan, sa paano, painom, di ba? Hindi po pala umiinom, tubig lang ako. Again, Jesse Cagayan! Taga ano po ito? Taga Cagayan? Or Cagayan lang talaga yung apelyedo niya? Big shout out to DJ Tado. Padala nga kayo ng pagkain dito. Shout out Sir Top Sterling from Sam. Hello Sam. Shout out na rin po sa mga viewers and listeners natin dyan po sa may Top Sterling. Di ba? Apakaganda nung campus na yan. Gusto ko sana matry yung coffee machine. Baka magkokot si Seleni, sabi ni Texter 0985. Pag nagkokot, kasuhan, di ba? Anong meron? Ba't mo minemention si, ano, si ma'am? Miss Mary Joy Salazar. Sarap, sir, coffee. Padala nga kayo dito ng coffee, yung Tops Coffee. So, kung matik man din yan.
Shout out Lance Jana family. Lance Jana Family Mart Alicia, especially Main Branch. Shout out to Lance Jana and Family Mart Alicia, especially sa Main Branch daw po. Family Mart. Ano ba 'yan, ano, no? Nasa harapan ng 116. Tama ba? Good morning guys from Aiza. Hatter Aiza. Nandito na naman si Aiza na mangungulit. Wala si Sam. May ano siya eh, may klase si Sam. Baka bang klase ngayon? Nakikinig din yung aking ano, lovely wife sa mga sandaling ito. Kasama yung aming anak. Cute ko, di ba? No! Huwag natin ano yan. Huwag tayong magsinungaling sa air. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Sabi kasi dito ni DJ Tado, cute ko, di ba? Hindi po. To be honest, mukha kang ano. Oy, block natin to si Rolando dito sa live natin. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. Pati na rin po ang inyong mga greetings as well. Greetings, shout out, song request sa ating text line. Or sa ating FB page po. Sabi rito, yung grocery na weekly magtaas. Ha? Anong yung sinasabi mo din? Parang paninira to. I've got here a song from Eric Clapton with a song called Wonderful Tonight, back-to-back with Chicago's Hard to Say I'm Sorry. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Enjoy the songs, mga kapatid.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Until I Met You, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Guess what? It's 42 minutes past the hour of 9. For those of you guys wondering kung anong tamang oras sa buong Pilipinas at hindi alam kung anong oras ngayon sa mga sandaling ito. 9:42 po ang oras natin, mga kapatid. Araw po ng Webes, August 20 is our date today. Anyway, big shoutout po sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa, sa mga sandaling ito, sa mga masugid nating mga tagapakinig sa mampanigyan ng Pilipinas, especially po sa mga nandyan sa malalayong lugar, di ba? Kasi may mga nakikinig sa atin overseas, sa Canada, sa Indonesia, meron tayong viewer kanina from Indonesia. May isa ring bigating viewer kanina, si Prosecutor, nakikinig sa atin at nanonood sa live natin kanina. Likewise, a big shoutout po sa mga viewers natin sa TikTok ngayon sa mga sandaling ito kay Aiza. Kay Aiza na ang tagal niya ng pinadala yung song request niyang What If I Miss You For The Rest Of My Life by Janine Berdin. Kasi tinignan ko, last ko pa pala siyang sinerch sa YouTube. Kailan ang napagbigyan eh. Shoutout rin po natin na yung mga texters natin sa mga sandaling ito. Yeah. As well as sa mga listeners po natin sa iba't ibang campuses na sa mga sandaling ito walang ginagawa yata at na nanunood at nakikinig sa atin. Ayun na, meron tayong tawag dito, may panira ng live. Nasaan ka na dyan? Ba? Para kang para kang pinaglihi sa saan ba? Basta yun. Wala naman nga ro. Shoutout na din dyan yung aking anak, Maxine Hiraya, na nanalo. Champion daw siya, sabi ng aking asawa. Champion ang aking anak, guys. Kalahin niyo yun. Diba? Manang-mana sa kanyang ama talaga. Shoutout na rin natin yung mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Quezon, San Isidre, Isabela, kay Latito, Kaloy at Tita Janice na nakikinig kanina sa kanilang videos na ngayon lang natin na i-shoutout. DJ, hindi ka po ba mag-judge ng broadcasting? Hindi po, sapagkat ako isang normal na tao lamang na walang ibang ginawa kundi umupo maghapon at magsalita. No? Ito forte yan. Hanggang dito na lang. Si Mama no pala ay isa 1998 pa pala pinanganak. Akala ko bata pa siya. May nakikinig sa atin kanina dyan sa dyan po sa may 4D Isabela kay Boss Marlon at Boss Jerry na nanunood at nakikinig sa atin kanina sa live. Na ngayon ay nakikinig ngayon dyan sa pantry. Napaka-social no? May pantry. Hindi ko alam meaning ng pantry na yan, no? Pag mayaman, pantry. Kapag mahirap eh, andun. Nakakartoon. Sa aking mga dating estudyante na ngayon ay graduating na, hello sa inyo dyan. Galingan nyo pa, no? Papasok na kayo sa professional field. Nandito ka na naman, LJ. Ayan ang kulitin mo, Aiza, si LJ habang wala si Sam, di ba? May nakikinig sa atin na na butiki. Ay, patat rin na drive niya. Bumalik ka, boy, sa tracking. Pa-shout out, sir. Abot talaga tayo ng Taps Ilagan. Sa mga nakikinig sa atin po dyan ngayon sa may Ilagan City, Isabela, good morning, good morning. Especially sa aking kaibigan na may sama ako ng load. Kinaidor ako neto. Sabi ko sa'yo, boy, dapat nakinig ka sa akin. Hindi sana happy-happy tayo. Big shout out to Jonathan Gabiran na nakikinig ngayon sa kanyang mamahaling sasakyan. Ano na, boy? Sabi mo to sa pinsan mo, swap na kami. Huwag na nga for sale. Swap na lang. Kailangan ko ng pick up. Kailangan ko ng pangkarga. Sapagkat ako yung magne-negosyo ng Repolyo. Repolyo pa nga. 11 hours ago active pero nakikinig ka sa mga sandaling ito, paring Jonathan. Amusta na, kailan tayo magkikita? Kailan ang tagay natin nila bench? Nang makapag-deep talks naman tayo. Tagal-tagal na natin di nagkikita-kita. Tagal natin di nagsama-sama. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa mga sandaling ito, dyan po sa may Alicia Public Market, good morning po sa inyo.
napadaan daw kasi yung pinsan ko kanina dyan. Sabi, parang kada establishment daw na puntahan niya or kada stalls na puntahan niya sa public market ng Alicia, puro taps daw ang pinapakinggan. Hello po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Sa mga fresh natin dyan na mga tindero-tindera. Sa mga nangangasim na. Patanghali na eh, di ba? Maasim na daw yung amoy yun. Good morning po sa mga nakikinig ngayon sa atin dyan po sa may Ipil, Etchagwe, Isabela, dyan daw po sa may Talipapa. Anong pangalan ng Talipapa? Si Ma'am Babette. Hello po, Ma'am Babette. Good morning po sa inyo dyan. Pati na rin po sa mga listeners natin dyan sa may Divisoraya. Pasosyalin natin. Ano? Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Divisoraya, Santiago City. Good morning, good morning. Ano na, paring Jonathan? Kailan tayo lalabas? Puro trabaho. Mag-happy-happy rin naman. O, diba? Huwag natin masyadong ikulong yung sarili natin sa trabaho. Diba? Meron tayong buhay outside, ano, outside work. Huwag natin kalimutang mabuhay. Huwag natin kalimutang magsaya. Ano? Ganun pa pala. Ano? Typing, pero di sinin. Sabi mo sa pinsan mo, swap na kami ng pick-up niya. Siya naman, no. Panalo na nga siya rito, eh. My day ko to, sir. Magandahan garod natin yung, ano, yung pa-shoutout. Shoutout sa pinakapoging babaero. Ay, iba pala, iba pala, iba. Shoutout dito ako na Gillian. Nag-Gillian, Isabela, ba't nandiyan ka na naman, LJ? Magandahan natin yung shoutout natin sa ating kumpara. Shoutout sa aking kaibigan mula sa Fort Isabela na ngayon ay nandyan ngayon sa may Ilagan City. Ang pinakagwapo, machong Pakito. Si Pakito eh. Paring Jonathan Gabiran. Boy, pakasal na kayo. Para wala nang kawala. Lang yung vacant yan. Napunta sa Gillian, vacant. Grabe na LJ. Anyway, let's get back to the music sapagkat may naghihintay na viewer natin sa kanyang song request. Si Aiza. I've got your song from Janine Berdin with the song called What If I Miss You for the Rest of My Life, back to back with The Carpenters, Yesterday Once More. Brighter at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

That was Vanessa Williams with the song called Colors of the Wind. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, man's DJ Max. 10:15 on the clock is our time today. Big shout out as well sa mga nakikinig po sa atin habang nagme-merienda dyan sa mga gilid-gilid, sa mga kanto. Shout out na rin po natin yung mga toda natin na nakikinig sa atin dyan po sa may Ramon Isabela. Pati na rin po sa mga toda natin dyan po sa may... Anong street na yon? Basta dyan po sa may ano, night market paggabi. Night market sa umaga, di ba? Night nga. Dyan po sa may night market ng Santiago City. Hello po sa inyong lahat. May nagtatanong sa akin nung isang araw kung ako daw ba'y nakita nila doon sa night market. Hindi po, yung kapatid ko po yun. Awig kasi kami. Di ba? Pero...

0: Mga ako ng mga ano, 2.5 na paligo. Na ano lang kasi siya, pumuti bigla. Pinaliguan kasi ng Zone Rocks ng nanay namin nun, kaya pumuti. Ako kasi ano, normal. Ewan ko, nakikinig pa sa atin yung isang kaibigan natin dyan ngayon sa Maya Ilagan. Si paring Jonathan Gabiran. Nalilito ako, Terialis ba Gabiran? Nakikinig yata siya sa atin dyan ngayon. Ito yung sampuang anak na ito. Kaya talagang kailangan kumayod ng kumayod din. Ating text line 0935-810-8217. Sa mga nais po magpadala na kanilang mga mensahe, feel free to do so. Big shout out sa aking estudyante dyan dati, LJ, na mabait yatang ibebenta ang kanyang Hyundai Accent na CRDI sa murang halaga. Paring Jonathan! Kanina nakikinig sa atin yung ano, mga taga Fort Isabela na iba. Si Boss Marlon, Sir Jerry, si Ma'am Jelly. Nakikinig sa atin kanina. Hello sa inyo dyan, sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Fort Isabela. Babalikin nyo na si Jonathan. Ano lang, ano to, na nadaawit lang. Salanan mo to, Nailin. Mention eh, no? DJ pa request nga po ng Now and Forever by Air Supply para sa aking minamahal na Tessa. It's me, Jake ng Cordon Isabela, nagmamahal kahit hindi na minamahal. Ang lalim ng nararamdaman nito. Lalim hanggang ingrown yung ano eh. Yung sakit at pait ng pagmamahal. Shoutout kay Tinong from Texter 2154. Tinong! Kukunin ka daw nilang Ninong Tinong. Hello DJ Max, good morning. Parikwes ako ng Faithfully o di naman kaya and Nothing's Gonna Stop Us Now. Sa bagay eh, English songs naman yung mga pliniplay mo. Shoutout sa mga nakikinig dito sa Quirino Province, especially dito sa Difun Quirino. From RV Ingel. Big shoutout, RV! And then, Nothing's Gonna Stop Us. Maya-maya may preplay natin yan ka, RV. Since na may mga nag-ano kasi, may mga nag-song requesting kanina. Siyempre, pagbigyan ko din, nahuli eh. Basta maya-maya maiple-play natin yan. Abangan mo lang. Pag narinig mo, alam mong sa'yo yun kasi ikaw nag-request yun. DJ, yung Jonathan po ba na sinasabi mo? Yeah. Siya nga po ito. Nakikinig rin sa atin yung isang taga-Ford. Si paring Benjamin De Galaon. Nakikinig yung dalawang opposite yan. Isang mataba, isang ano eh, isang puro abs. Absolutely buto-buto. Pagsalita, magkasing katawan naman kami. Oo, nakikinig yung dalawa. Yung dalawang after ng mga kung ano-ano man ang nangyari sa mundo, eh, nananatiling mga kaibigan natin. Yan yung mga tinatawag natin mga tunay na kaibigan, di ba? Naklip ko yun, mga tunay na kaibigan. Bibihira yung mga ganyan mga kapatid, kaya sa mga nakikinig sa atin, tandaan ninyo, sa dinami-dami ng kaibigan ninyo, iilan lang dyan ang tunay, kaya piliin nyo sila. Diba? Hindi porket na ibibigay nila yung mga gusto ninyo, ganyan, or na nakukonsinti kayo sa mga ginagawa ninyo, eh kaibigan yung mga yun. Minsan kung sino pa yung akala ninyong hindi nyo tunay na kaibigan, sila pa talaga yung mga mananatili sa inyo hanggang dulo ng laban. Diba? Kaya andito yan eh, si paring Jonathan ngayon at saka si paring Bench. Mga tunay na kaibigan natin. DJ, ano po yung text line uli?
1: Ano ba naman yan?
0: Sabi ko sa'yo, follow mo ako sa aking FB page ng... Hindi mo makalimutan yung text line natin. Ang text line natin 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. DJ, hindi ko na friend si Selene. Bakit? Kasi tatakbo siyang kagawad tapos ikaw mananatiling tanod. Ganon? Kaya hindi mo na siya friend. Grabe naman pala yun. solid. Totoo, solid boy. Kaya ano na, labas na. Anong gusto mong lunch, DJ? Ito ang gusto kong tanong. Baka po pwede kayo magpadala kahit McDo. Kahit yung ano lang, yung... Di ba super meal pag Jollibee? Mega meal ba tawag kapag... Hindi ko rin alam eh. Shoutout din natin paring Jody, yung ating dating OJT dyan sa FISA na nakikinig sa ating ngayon. Oy! Ay, magkikita naman kami nito sa Sabado at gagawin yung aking sasakyan. Paring Jonathan, dalawin mo naman kami dito. Layo ng Ilagan, boy. Mas matipid yung Corolla mo eh, kesa itong sasakyan ko eh. Kaya ikaw na lang mag-adjust na dumalaw dito. Sapagkat yung ano namin ni budget namin ni pang ano na lang, pang toko. E di, kung dati sana eh, kahit araw-araw ko kayo ilibre, di ba? Alam mo yan, na kada uwi galing Tugigaraw, mayaman tayong lahat. Maglibre daw si Jessica Gapusan. Ayan, hindi sinasabi yan. Ginagawa yan. Kaya ipadala nyo na dito yan. Para happy-happy. DJ, wag mong kalilimutan yung song request ko Now and Forever. Alay ko sa minamahal kong si Tessa. Oo nga. Ano mo na minamahal? Sabi ang pagmamahalan ba? Isang shoutout rin naman sa akin na solid DJ Max from Bench. Shoutout natin ang Yogi Bear, Papa Bear at Berry Berry Bear na si Benjamin De Gala Ong. Na walang ibang ginawa kundi magbenta ng bubong. Hoy, seryoso yun ha. Hindi, hindi sumaktulan na nag-grime kasi si Bench ay nasa Union Galva Steel. Buti pa to. Paring Jonathan, buti pa to si paring Bench. Oh. Meron ng company car na Wigo. Ako nga nun, napromote na lahat-lahat eh. Wala, di lakad. Manager Bench. Oh boy, naka-company car to na Wigo. Wala, napag-iwanan talaga tayo. O, shoutout rin natin ang pangmalakasan. Ang kumpare nating poging-pogi dyan sa ilaga ni Isabella. Paring Jonathan Gabiran. Na walang ibang ginawa kundi matulog. Magkakasama pa kami na itong mga to eh, parang kahit yung sobrang stress ka na sa trabaho, pag may kasama ka talagang kakuhanan mo ng vibes, maghapon kayong tatawa. Kung kahit anong stress sa trabaho, inaitatawa nyo na lang. Kaya in the end, magaan ang trabaho, di ba? Kasi yung ang bigat na ng trabaho, ang bigat pa ng ano, ng pakiramdam. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Air Supply with a song called Now and Forever as per requested by one of our texters. Back to back with Peter Cetera's Glory of Love. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy the songs, mga kapatid.

0: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Noah Sticks with Babe. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 1047 on the clock. DJ, ang ganda ng tugtugan. Talagang kakaiba kapag love song na luma ang umiere. Totoo yan, di ba? Sabihin na natin, very classic na, no? Talagang hindi mawawala sa himpapawid. Napapakinggan yun. Kahit na anong henerasyon ka pa, talagang nakaka-relate ang lahat eh, no? Yung mga, hindi ko nilalahat ha, karamihan ng bagong tugtugin ngayon. Especially yung, wag na kaya naman. Mamaya, maka-hurt na naman ako ng feelings dyan. Mamaya, may magsabi na naman, eto talaga si DJ Max Basher. Sakto lang naman. Message from Ma'am Annalyn Centeno says here, can you please play the song Panaginip DJ? Di ko alam kung sinong kumanta doon, DJ, basta 2023 yun. Crazy Ass Pinoy, 2023 pala ang kumanta. Okay. Crazy Ass Pinoy with Panaginip. Maya-maya may preplay natin yan, Ma'am Annalyn Centeno. Nilagay ko na rin actually. Tinambalan rin natin ng ibang awitin ng magbatcha rin naman, di ba? Our text line still goes at this way, 0935-810-8217. Sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, song requests, shoutouts, greetings, feel free to do so. Again, 0935-810-8217. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa kabila na nandito na naman sila. Huwag na nang bubulabog kayo pag mga ganyan oras. Lagi na lang ganyan itong oras. Ano? Napaghalataan na itong oras na ito ipatay dyan sa inyo. Tayo ah. Shoutout na rin po natin daw yung mga nakikinig na masugid dyan sa May Ramon Isabela. Hello po sa inyong lahat sa May General Aguinaldo Ramon Isabela. Hello po. DJ Max, kahit saan akong magpunta, laging boses mo ang napapakinggan ko. Kanina sa bahay, pinapatugtog ng lola ko, Taps Radio. Ngayong nandito ako sa palengke, ikaw pa rin ang napapakinggan ko. Parang sawang-sawa ka na. Bakit parang kasalanan ko to? Di ba parang ano? Dejo. Thank you po ha sa mga naka-tune in sa atin sa mga oras nito, sa mga sandaling ito. DJ Max, para kang revival ni Papa Jack. Uy, revival? Ginawa mo naman ng wala na. Meron pa si Papa Jack. Iba lang yung pangalan niya on air na Papa Jackson, if I'm not mistaken. Kasi napanood ko yung live niya one time. Papa Jack, layo naman. Pero to be honest, isa si Papa Jack sa naging dahilan kung bakit naging DJ ako. Kasi nung grade 9 ako, ewan ko kung alam, familiar kayo dun sa TLC na program niya, yung True Love Conversation. Nung high school kasi ako, nakikinig kami dun nun. O diba, hindi pa ganung karampan? No, grabe naman pala, rampan. Hindi ganung karampan or ka-accessible ang wifi, yung internet sa bahay, mga ganyan. Wala naman kaming ma-play sa bahay. So nagra-radyo kami nun. At siya ang madalas kong mapakinggan. Especially pag uwi, diba? From panggabi kasi siya nun, hanggang pang madaling araw. Especially kapag pumupunta kami ng Manila, siya ang napapakinggan nun. Anyway, keep those messages coming. Palapit na po ang inyong pananghalian na naman, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sharon Cuneta with a song called Mr. DJ. Kanina kasi may nag-request nito, ngayon ko lang naalala. So, ngayon lang natin naisalpa. Back to back with KRV's song request. Nothing's Gonna Stop Us Now by Daniel Padilla featuring Morris at Amon. Right, 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. Walang iwanan, mga kapatid. Enjoy the following songs.

Louis Costigli with Kung Lalaki Ka Lang, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:13 on the clock, mga kapatid. Diba yun yung ano eh, basta yun, version ng Pinoy sa, ano ba yun? If I Were a Boy by Rihanna. Rihanna ba Beyonce? Wait nga, check ko nga. If I Were a Boy. Beyonce pala. Yeah, version na ano na male POV ganun, diba? Diba? Hindi madali maging lalaki, sabi nga doon sa awitin. Kaya sa mga girls dyan na tuyuin, baka naman. Adjust-adjust din pag may time. Hindi naman yung laging kami na lang. Grabe kayo. Okay, siningle out na naman, ano, mag-aalit na naman sa mga kababaihan dyan. Ito nung si DJ Max talaga, feeling ko cheater to, ano eh. Kaya ganyan magano. Grabe kayo. DJ pa shout out po. Mrs. ko, Fritzy de la Peña ng District 1, San Manuel na nakahiga dahil napuyat nag... Ha? Ano daw yun? Napuyat sa akin. Este, nag-alaga ng kambal. Ah, napuyat na nag-alaga sa'yo. Pero yung anak niyo pa. Buti nga yung asawa mo, napupuyat. Ano, na nag-aalaga ng anak niyo. May kakilala nga ako, napupuyat, kakatong it. Parang ano na lang, lagi na lang ano. Pa-shout out on the way kami ni Lakalay, Don at Carl, papunta sa'yo maghati ng food. Pwede ba pakilbilis-bilisan? Pwede bang ano? Ano ba sakay nyo? Vios, Navara, Montero. Alin doon sa tatlo yung sakay ninyo ngayon? Yung maghati ng pagkain ko. Eh. Shout out sa aking misis na napakabait, napakaganda, napaka-sexy, napaka... buti nga sa'yo, ano, Texter 7260, ano, napupuyat yung misis mo, kakaalaga sa'yo, sa anak niyong kambal, di ba? Yung iba, nakikilala ko, napupuyat, kakatong it, di ba? Kagastos. Wala akong sinabi kung sino yun, ha? Wala akong pinapatamaan dyan. Kung may matamaan, bato-bato sa langit, tamaan sa pool.

Alam mo, may, di ba may mga relihiyon na pinagbabawal ang pagsusugal? Alam mo, naniniwala ako na hindi talaga lahat, ano eh, well-devoted sa ganyan eh, no? May mga kakilala, gusto kong iulat one time eh. Gusto kong picturean tas eh, isend dun sa mga may mga katungkulan. Ba't kasi ba nag-influence, di ba? Kasalanan doon na nag-influence yung nagda-drive ng Vios ngayon. Ay, congratulations sa akin. Napakaganda at napakakulit at napakasweet na anak, Maxine Hiraya, na nag-champion sa slogan na making contest. Sa painting. Tapos first sa slogan making contest. Manang-mana talaga sa tatay. Kasi hindi ka nagmana sa iyong inay. Kasi kung sa inay, naku, kawawa ka, anak ko. Sinasabi ko sa iyo, ang hirap ng lipunan ngayon. Ang hirap mabuhay sa ganitong lipunan kung wala kang stable na utak. Kung namana mo yung sa ina mo, sinasabi ko sa'yo, ang hirap, anak. Shoutout sa mga kasama ngayon ng aking asawa dyan sa sakyan. Tatlong engineer yung kasama niya. Si Engineer Carl Edward Feliciano, si Engineer Carla Janine Viernes, at si Engineer Fidel Johnson Bao. Tatlong mga geodetic engineers. Sa mga gusto pong magpasukat dyan ng lupa, pwedeng sa memorial, pwedeng libag, ganyan. Diba? May mga lupa din kayo sa dulo na mga kukunin nyo. Kontakin nyo lang po itong tatlong ito dahil ano po, hindi sila marunong magsukat. DJ, ilibre daw tayo ni Jessica Gapusa ng sisig burger dito sa Alicia. Pero hindi yan sinasabi, hindi yan tinetext. Ginagawa yan. Kailan ba? San ba yan? Punta na ako. DJ, ang mahal ng diesel. Sinabi mo pa. Parang wala nang balak bumaba yung presyo ng petrolyo natin. Ano? Parang nag-stabilize na talaga tayo dun sa part 9. Parang na-stuck na tayo. Parang kailangan na nating magpalit ng ano. Charot. Mahirap na mama si DJ Max Basher. Diba? May nakikinig ngayon sa kanyang studio ang aking kakambal, na ito yung kakambal kung hindi ginulat ng doktor. Ako kasi yung ginulat ng doktor, kaya ganito yung mata ko. Paring Olsen Earl Manangan, na puyat daw kakahanap ng sasakyan sa marketplace. Aro DJ Max, shout out sa lahat ng nakikinig dito sa Antagan, Tumawini, lalo na sa lahat ng client namin sa mga store na walang sawang nakikinig, kaso kahit saan ako mapunta na store ay nakikinig sila ng tap station. Also to Ryan Guzman and to Boss Yoyong, especially to my number one Shella May, I love you, from Amir. Also to Tumawinians na laging nakikinig, from Bernard Villaflores. Salamat DJ, God bless DJ Max. Grabe, ang haba ng message ni Sir Amir. Hello Sir Amir, at sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon sa Tumawini, Isabela. Shout out to Ma'am Hena Marie Galapon, na nasusundin daw ang kanyang anak. Ma'am Hena! Nagugutom ulit ako. Sana, eto si Ma'am Hena, chill-chill lang din sa buhay. Konting chop lang, may pera agad. Chinap-chop ko na yung katawan ko, wala ka pa rin pera, ganito pa rin. Hirap talaga maging mahirap sa mundo. Si Kyler Madam ay e-air next week Tuesday. Si Ma'am Hena, ito yung kamukha, sinasabi ko nga kamukha. Ewan ko, narinig na ni Ma'am Hena na kamukha niya talaga si Nabiha, yung dating mutya. DJ Max, magkano po magpasukat ng lupa sa kapatid mo? Hindi ko din alam. Wala akong idea kung magkano ang presyo ng mga ganyan. Ewan ko, buy one take one siguro, ganun. Wala po akong idea pagdating sa sa pangalan na nito. Sa presyo ng pagsukat ng lupa. Sa presyo ng ng patalasta sa radyo, may idea. Sa presyo ng bentahan ng research, di ba? Grabe. Presyo ng sasakyan, meron din akong idea. Presyo ng cellphone, medyo may konti. Shout out DJ, susunduin na namin kay Tuko, holiday bukas. Tama nga Ma'am Hena, holiday bukas.
Hindi ko lang sure kung meron akong pasok bukas. Gonna confirm it with DJ No Name pa. Kasi kung papasok ako bukas, automatic double pay. Eh kung ano, eh, di ako sasahod. No work, no pay. Confirm ko na nga lang din pala kay Sir Louvi. DJ Max, thank you for playing my requested song kanina. Nag-request ka! I-re-request pa lang. I-re-request ko pa lang na kanta na i-play mo na kaagad. Ay, Ma'am Hena! Ayun pala siya! Very beautiful naman pala si Ma'am Hena. Ay, dumaan na po si Ma'am Hena. Akala ko eh, nasa loob pa siya ng sasakyan niya. Sinundo niya ang kanyang K2. Shoutout rin po sa lahat ng Tapsian parents natin na nakikinig ngayon dyan sa may labas. At sa mga faculty and teachers natin dyan na kaway ng kaway. 11:22 on the clock. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Demi Lovato with a song called Heart Attack. Back to back with Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with a song called Payphone. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. I don't wanna fall in love, 'cause I don't wanna fall in love.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

bagyo sa puso mong pawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, ibig

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
1: Yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanila mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sashmi to all senior high school students or incoming grade 11, grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig kay Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Babang, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo.
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kita, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.